kan lai oswa in ngai saki thazang in petheu tu du don mi no lepa ulena bol kan dam tha hai mo tuitum kan lai oswa phang tu chu keima din te ka si tuini chu aliam che azar bol vek selawin mitini kan du chau mi on moi pol ngai tlanna kan nei ding si khuimun kan thleng ram nuam le ram tha ka thlen khale mai so na khwale ram te chu kan ngai chau ka zum tu chu a mai sibi ka salai ton ning thangin a phua i rak sak mi kan khwa ka ngai ti mi hla meri sung te i sak sal mi chu sung kwa le ram sang ro ti in lam ngai pha ze chingi mun dang ram dang i tu pol sanga kan so sem people tong sal chan thleng ding be se nak thon ngai tlat na kan nei ding

Ay, no, nan ta thau ve cha ko dung ka zum tu chu pe zomin es sulianin a phoi zoram chani thoi an sakmi ne nak thantar ti mi tha kan lai ram nam dang hluanin kan lai ram ne nak thantar zar dingin lung rual te kan tuan atul ti somnak hlamoi tak ngai tlan na kan nei salding.

kazaka kan lairam hla tu ni shanghi kan ngai ding me chu se sela tu chu naw hak te isin upa pol tiang in ahla ngai nuam kan ti kan du zat mi hlasak thiam le phwa thiam yellow music ki hla pol simi long fang khe mi dot na nang ma long ti le jasmine party mi hla pol ngai tlang na kan nei ding